venho. Ei, venho. Aha. Ei, ndagal. La ba xewé ndjay, fini ma ci xay. Rengun degen, brem gunju sa sum mo ndjay jama. Ei, sa xune ak ma se degen nga ci ñe ñe wëccul basang ya daw. Jombo na ma ñaaw. Sarax de ma wara jojé faté bi ragé. Ma sambalat may jalo. Jalo ma ci bartin. Ei, jalo ma ci bartin. Ndagal. La ba xewé ndjay. Ne ba ma barxa.

jaay sidima chaxay rangu ni degen rangu ñu sa su maña jama e sa ko ne ma se degen nga ci ngey ngey wuccul ba sa nga ya daw man jom na ma ñaw ndegen la ba xewé jaay.